bagay mona dada o ibita lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon ina be lara e yes ko si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo si glet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ki po sweta ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi eni ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan peto lari jemi o baba oni singlet yo lari jemi o o fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi omere bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko re lekan si ah.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Olúwa kún mi fún agbára kí a má baà béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkàn ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn Ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà. Yahudia sakauli bida badauna da buda santanika zadaja yoru madabiyaka yahana taburi ayana bara wakahudita sadaidi ba we yahudi saidaka nadanda bida minisko fajida santalia yes alarudeo alarudeo alarudeo efulanyi efulanyi efulanyi wahina taori sida bida hana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba Yakaino matabi diskofa jina satakaika bura saida ka. Yes. Ati si oro ni tori re. Asi oro ni tori re. Iwa mama ye. Iwa dadi ye. Asi oro ni tori re. Babara babara babara babara babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakaona matabi diskaida bina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo, Abaradeo, afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ. Ọlọrun fẹ dana tun ga sinu ẹbun rẹ. Wọn ma ma o lo le de Nigeria. A fi ẹbun rẹ fa o soke. Ṣugbọn agbara rẹ yo to. Omo yọma. Yes. Aha. Abarabade alakala oni le se lori e. Alakala oni le se lori ọmọ rẹ. O si yanu. O ku se ju die. And die bon pada. Yes. And die bon pada. Ebu emi olorun. Enene na ata. Didina da buna mata. Waka. Bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sanda ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalala. Odeo. Odi biteya mejita metabawa. Nime lo mwawa. La re mwa. Odeo. Yes. Every occasion, God alone. Eba. Yes. In the ruba satan body ako. Do you know the ratus kafadina baruba satanika? Daya balakabura satakana bakunis kanaya. Yes, or so. O simwora. O yako badua kaso reo chuchu. Nitori na kafe wabe aso re. Ofe so de lumena. Ofe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atom oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yeah na rawo number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina ta ruba saraka oluwa ro wa lagbara Olúwa ro wa lágbára Olúwa ro wa lágbára Abara de o Iye meji o je ogba Ta ba iku o nbi Ta ye re o yi pada Tori won o bere to mu bo Ni atanda o se nge Won ma bere nkan to mu bo Pe lati je edogun What are you doing Kilo nsi lati je edogun Kilo mu bo Eh Abara de sa Abara desa, abara desa, abara desa, abara desa. Ti Oluwa ni abara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedo agbara lo wa yi. E beere agbara, e beere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Lord, what is all about? I'm done alone, what are you? I can be out of my attire.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Christi Jesu dide kuro ninu okun gbe inu mi.